te parlo nu sab haga kashwani FM jong pio shi spa life in room megahertz ni pidiang subhai pi shak program fun unlimited tang banya biria banya kilan met banya kilan jbing bat pi ba kijing rai ba kijing li ti snap no ye ni kijing li parlo bat sapa ek jubab ke jong pi bat ken ma what klet ya ka kerteng ke jong pi haba pi pa ya ka jubab ti unam bar ba pila banya shimenta de kendai sa prasan we not online iwe ini kijing li ibaling kot ba ba ka jubab tang Argentin nga tarai. Okay, kalong kom ni. Kayeng dap ka ba pila ban yu ka ei kata. Ka ei kata kayeng dap ka ba pila ban yu para log sngap hai ka jingkali bet sap hai ya ka jubab ka jong pi. Kayeng dap ka ba pila ban yu. Nde da kihti, da kihjat. The pie ke jebab ke jong pi au kandai sa pra sunny way not our lie way ki palong nong sngap kin yo ban ye shong shuki tang ga way ki ban job ke bar ke mula ba ke balai ke link not ti pi kwa ya ke no para log ne pi kwa ban ye siang borni ban chu sngap nga da pi mla sharu mlele ni ke ni ya ke mula ke shuki ya ke link not ni ke ni lang ha ke program fun unlimited sngap mai ke jingkeli ka ying da ka ba phi la man yu da ki ke jat ke e kata pa e ke jubab how can die so pra sunny way not our lie way man shim man ta ba ni ha ke program fun unlimited tang na ka akash wani fm jongpi how she spa lai pendrio mega hertz pi da na ka bangai aj riri but wood par lo ba ye shim man ta ba ni tang ba ni kilan med ba ni kilan being with me like a program Fun Unlimited.

ka program faral le meche parlo gine phaino shakibe ekni ya kashuki halor ka jingli hi rj riri ka post office yang ikang lisi hello riri ka jibab kare ka post office yang irangkan sai dor pang nang ta ka korso jan mga idudu khar krang nang ta hai rj riri la de ka linti phi shu jibab pulmar mo nga ting rap shong no ha ka borni phi thrai nga de iba hep na rang sao kamai le prashang biang mo la da myo e ka shuki ru ini prashang ya ka mula hello rj riri ka shi ting sngi ba ka mani phi ka jibab chonga ka la ban de ka to ka thau jing khya ka bang yo da ka kajat yang ikong di su sngi nang ta ka khndau la ne ka prathei Iwan salan idhar na juwai kublai aje mga iba he na maulai nga shuong tharai ka dei ka door mat ka badon jing tho welcome home kublai la jan thau shata e aje riri la dei ka lin ti phi shu juba pol mar mo nga teng hap shong no ha ka borni o ka dei ka ju ka message ni ba he juba ti ka la bandei ka sop jat la ni ka footwear ko malong ki duty ki sandal le slipper from ba na na lau so to na ni ni ni padan ba shong shuki ka yeng ba shna da ka khndau ne da ka khndau bar tha ne ka yeng kiyeng mendai ngi shachna kumta aje mga idudu singkli nang ta tip shu phiriri nga le chayeng jong no ru yu ba jaka kejat ka kti te amla re ban mi krong snam shabaru nang ta pade ka jingkli kumno kong riri nga dang poi yeng yong ibashi da

kini pahai syuk syuk ke bahar parolog halor ke jingkeli ke ying dak ke bahila ban yo ban kenti rumah syuk kod bet mo arje da day ne light ne la day umau pi ngade iba hep darang sound ni la persyang kertat bet ke poster ne arje manga i Aisha hai arje ngat dengan ang ba ka day ka din jat la ne ka sipar la dam de te wat damo manga i me ban shut up na lam le air hello arje riri ngat isu bangan ang ka juti ne sipar ku beli shibun pilaban pendan kami kita mo Diri lawan day kidam kejat jengi hiken from MD lawan day kaying bendi lene kapatok lawan day bashet bekai ki kena mensua ne kamtam kentai si ong ayu kitu baleklet basudro hamadan pi riri tagi dia fashu shaka baat osaka ne oh hibon ba ki message mo sakwe mo aje la bandi ka school ngai kong di susngi nang ta hai aje ka shiteng si baso ba kemen ye ping an super sang mo aje dam de telat amle le ngai tengan ong ba la bandi tu ka yeng bangi shat mano kem pa ka kerteng lo ong ne ye pi wat nam este Thank you, Savangio. She's spotlight with you. Oh my god.

Ibado na lo sotun. Filayo lupa ya kasuki. Kasiring sni ba pangadi pi aje. Kayeng abas nga ikong tina na umtung nang tahi aje tate lade ka jingim jungi kibri uda amde ngan sa persyang biang idu nongrang nang ta sujubab oh iba hep na rang saw pat iyo hi ka jubab bay aje riri siyong shit na lo sa kayam ru shit ka ying dakte ngayu itang bangam pat iyo iyo re si sin ru wadla ka de kayeng kabahe. Second try mo riri ke juti tharai yang lisi gerhatuna jiriri tatela dei ka matras ka bangila banyu kat ba omon yang ikong deng kong wet ken ti bet jingi mele kilan met ha matras. Alright sekawai kamborni ni aje mga idudu singkli nang ta ibaba nanartiang iong ba halu kong kong ka jingkli mentara si ka yeng la ka jong kum juru bat tepertai ke bang yo ban ya ka kabamon ne ban jeng klop tang kum ta really bye bad iba hep na rang sao te pi ila pha si bon ba tang ba ka yeng bu nang ta dang dan himo hai aje try de ka yeng ka ba okay Kang Pi ma banyang kuli sibun ya ke jebab kepada Jong Pi ya Pi kamula dang dan sumo ai aji riri mga iba he ripenar narompo ngan ong lade ka kendau kendau edwit trai maliong nang ta ka thma ne karensan nang ta aji las ka nemo la bende ka muja kejat ba kata ka de ka yeng kejat kam tam potlang mga idudu singkeli nang ya persyang persyang paralog ai ka jubab jong ngan ka jingkeli ka yeng dak ka ba pila ban yo ban kenti ka ba mon na kera sendiri mga ibaleting na lumret kan si jubab kol marbet mo yo la bende ka yeng ka ba Nah, iba leting ru iba start ha. Kuli si buan iba sa shima pi ka mula rumo. Tang bayi ka syuki lah yo iba do na lo so ton marwe. Wad lah iklam ay ka jubab ka badai. Tak mele. Sa shi sin. Kong di sus ni. Kuli si buan ni piru kong di sus ni lah yo. Ya ka jubab ka badai halas mo. Tenang isap bagi perlu si sepak lapin real megahertz kaying dak kebapila ban yuk ganti paman pakai kejebab kejong pi banyak up yang kaling kenal kenal sahabat sanwe not unlike uwe uwe

parlo no sabur ki biya pha ye ka jibab jong around ka baning kong mo ngila ya ye ka round ka bar bang an ampuli shu ik jibab ki jong phi wanam so ye la da nyau tli ki shri ki simpor ban bam ka nyau minute ka no tli minute ki south tli ki shri ki simpor ban bam south tli ki ka pat ka no tli ki shri kin bam rio phulai tli ki ka ha ka rio phulai minute ngin ya phai shaka jibab jibab kul mar biang mo jibab that that biang mo rj tharai kin bam thandai tli ki ka ha ka rio phulai minute yong I ba na na lo so thun okay dang ta pa de dang dot shu sa shi sin mo rj ka de ka oi ni pha ya ka jibab ka mne mo ngin phulai shu mo so yim par lok nang tap de dang ran shu mo ki pa ha ki deng shi men ta hi ha ka baning kong ari dang ran shu mo e dan ting dang ye apa lo ye ke jebab ke jong ki ye shi men ta ba ni wud wud ha ka program fun unlimited ha ka round ka ba ar na da nyau te li ki shri ki shim por pan bam ka nyau menet kat no menet ki sau te li ki shri ki chi por pan bam sau te li ki ka kan no teli kishri kin bam riu pulai teli kikat hakan riu pulai minute